Kutene ngathi andiva kahle nje mfowethu. Hindona ngathi niyanxila nje. Bathi waa

0: sengibona ukuthi
1: nasola langedwa yethu nemilandu
0: lesizone nginazo emhlabeni ziyophela mhlangwayo
1: izulu.

0: kodwa namhlanje na
1: womi namhlanje lombuso womi namhlanje lombuso
0: engingawazi mina kodwa mina
1: ukuthi ngizawuphendula ngithini
0: abazali bami madoda
1: ngiyobabonga
0: ngiyobabonga

bakawologoma bantu temuko okulya ebintu bakataasa embuzi bakawa omuntu kineewuunyiza sibu mumwona wabo baganda bange mukama wange bekuba mugunju kubabi nayekuba omuggo ne wamaruka neyekuba olujja neruyitamu neryekuba olujja neruyitamu neyekuba olusuku neserengera nange munange neserengera neyekuba akabira nekayitamu nange munange nenkayitamu maama neyekuba ennyanja neyingira nange nentunga nennyanja neyingira nagenda okulaba nga mazzi gansanyaawo erendira ettale maama netegerera akawologoma bannange akawologoma nzansanga dda babewange mbeniyena nanjagala nayitaani ndi mwana wa mamba gwenjogereko yandala omugeye ngomugera nyina bampirira omwana gwenjogerako nanfuka munanga omugeya nyina bannange kale babewange mbeniyena nanjagala akawologoma mukama wange neewuunyiza mbi nasanga bannange mbabuulira amazima mukama wange kineewuunyiza sibunasanga n'empisi nga zirunda endiga zeeza amaddu kineewuunyiza sibunasanga entaayi nga zikuuma enswa ate nga sizizibojja kineewuunyiza sibunasanga obuyaayu nga bunonda enkoko sizirulyako kineewuunyiza sibunasanga empologoma nga zirunda ente zeeza amaddu kineewuunyiza sibunasanga eŋŋaŋŋa nga zirunda empafu ate sizizikwakwa kineewuunyiza bannange bagazi bange olumogeza kiso nasanga nekapambe bannange nga zirunda emmese sizizibuna saalongosebundu mugeza kisa mugambi wange nayitaani bagawa omuntu bagataasa embuga bali omwenge ndigenda nayagala akawologoma kambayite akawologoma

handi hala hala ga te lokaci musu bihinka ngai mo kaga bagu gambon da gawo gamara habuhinka ba foshiwa gombo bore sika gawo gabo remo sikoi gombo musa isi musa zaizi ne misonga kulu maru Songe kunu maru Itanga ni Musa Musa foi go bore wi kal waina kan Imandu ba Musa fo